0: balo. Mire to angama ngia. Yini ka do ko kala mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa waro ko kala mara puri no. Mire to angama ngia. Yini ka mo tiu ko kala mara lo ngia. Mire to wala angama a wi DJ ka yo.
1: Ore ni
0: Bella way.

neka anadai wongu wa mati mpengena lache mapura pura da mati mpemia yengu ngada wilora jichuga mtete nende chamuti kutuyu kada mpumia taka yinkono wangi matari.

awurba alla ko bini cinja bitu nu jo pon pon kili jay chuku la bele nyaro punyo ko ni bere kuri ngwe ngwe tunga alla ko binu ma ka pundo ko kuda tekta gamo na ka kanyi burele go long awurba alla ko bini cinja bitu nu jo pon pon kili jay chuku la bele nyaro punyo ko ni bere kuri ngwe ngwe tunga alla ko binu ma ka pundo ko kuda tekta gamo na ka kanyi burele go long

baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko baba wi mo ko wo ri ne ti yi yi yi to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we ja ra o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juke te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo yo paro koronu ko mangu itu ni puno dai akwa yo na ga puno koronu anu o wa o juye kona nu e janga koronu ama ti lojira pien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba mere pe anu o wa ga dia nga wa ga dia nga pe ga mina ko ro dia nga mi o pika du Akwa o jang aje mi o bi kadu. Oh. O la ti awo ko junya. O wa jeun onu. O wa jeun onu. Wan dang da kwa yo tong.

ati mo ginango. Government ni me NRM tiami yongit, tiami yongit ngayon ko ngayon musaka musaka. Ano ba? Ang kong musaka musaka yun na niyang tang yung ginagonyo. Kari nga tako bile muno, inuwi ang tiyal rumo ni musaka musaka. Kari siya hili, ano musaka musaka gonyo ni ngokong? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunot wano wungay. Kuyo ni musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitunung eh. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu dong eh. Oh. Yan ito pero koko. Udaga.

dia di mugirango. Government ni me NRM dia mi yonge, dia mi yonge nyeri kongi musaka musaka. Ada ba? Angkum musaka musaka ini ni antrang yogi nagonyo. Kali ngata kubile muno, inuwele antia lumu ni musaka musaka, kari shua hile, eno musaka musaka gonyo ni ngokom. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu bunge, yore musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu dong.

0: diangja piro piaga ipeko paro mena. Piro diangja mi opita do. Diangja nuori ageno. Agwa ko diangja mi opika do mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo dianga giri. Dina pipi bi madoture tek. Koba berdo. Well, by go, coming on, Megana. Lego. Well, banging, chow, get a Lego. Bagire, and I, yeah, Papa Wada, and I want to wear. Jamil, no one to you can no more buy, no me hot, I want to take you. Domio, chari, Lego. Your palamani go, coming on, Megana. Well, banging, chow, get a Lego. Bagire na ye papa wada ene want to jumpi lunga wano ti yo kan long ba eno mi ota wano te ti yo do mi o chare lego aya ama lego tu moko a jena na mario ti eni ngo mi ange lego do tu ma jena na mario en ni ngo ma karo a bere ponye we ko be ko mi de le yemo no wu na iwi nyu eto jo ke no nuo Kori kiri nu mono nu o wi Berlin nu o de ki po po bo. Agwa o diang jami o pi ka do min. Kori diang jo nu o ri agen. Ula jo u ko chunya. Danga kire pi baby ma do tu rete. Awen. Gine ko ti mara wen yo le ka tin na. Amen. Ya bitch hello diko chon wanna win you duro kok dogi wanna duro ni tia kok to kwen duro ni kok lor mom duro ni la tia pala karape duro nu oti yo go twal komi dogo bim ariemo amo ele kono ngoro ko ginoti mer kwen ni ange Ya bechelo di kochon wanu wiyo duru kok dogi wani duru ni tia kok to kweni ma duru ni kok lor mom duru ni la tia pala karape duru nu oti yo go twal komi dogo bim aya aman ripote tu ne ofisa World Bank ninga kobi Report to the office wa ni just pay ni no ya digo chon te oro come mat ni mat worry young word young me opino pu yon yoro yori ma date worro ko jona tin karaka wiye yon de e ma luang ma joka yele nono mina agwa ko denga chemi opi kadu nuore wageno lem lem luang mi yele nono Report to the office of World Bank. Come here. Report to the office. What? Ni juice penny now. You have to go chonte or come mad. Ni mad. Worry young word young. Me obino puy yod. Yuri mad that a word record. Jonathan Karaka we yod. Karamano legatina. A mother doing what you. What they want to do ye cool kuna. Go back. Imaru tu ni dog awi imaru nu olojo tu yo dan ekin ti aye ye aye imaru gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni baba bada iko mi maru nu iko mi kare maru tu ni dog awi imaru nu olojo tu yo dan ekin ti aye ye aye imaru gire te do do chino ko mira luong baba ko bineni Nè nó càng là đúng rồi, lại bà Đi môn nó kẹ nè Bên yêu Buồn như thế nó À tên chá kẹ lô rì phó tà bè Em nó chọc nè nè nó Họ tà pápi bù rì ở chê Vết chô yô tukun nó Em mát vết chê ô bà bà nè môn nó Lùa Bà Yini bura bura ni Lonoro bini ya wika jado tuyo diyanko etine tunge Dan lono dobo lono layo diyanko Babu we mokwe wari neni tiye yiye yiye tunge diyan Nim, miye yele nono mina Nim mega lo agjoka yele nono Agwa ho diyanko chami yo pikado mina Agwa ho diyanko chami yo pikado Ha Yo baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do tu yo di an ko ti re tu nge jang lo no do bo lo no la yo di an ko ba ba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya tu nge di an o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwande aparo kono nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu gwari paat kono kwa mangogo, ituni puno da. Akwe yonake puno kono nuwa nuwo. Uwao chunye kono nuwe janga, kono nyo amati ilo jira. Pien, unuwa uwa te chobo kwa meruwa, kite eno chobe diang, uba amere peo nuwo. Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina. Gwaro diang cha mi opikadu. Akwa o jang ache mi o pikadu o la cha wo go tunya o ma yo o nu won jang do kwa yo tong o ma yo kiri te da nu ngo lo cha te la nyo ko o paro won ya paro ko nu anu riem ko ariem o yore pa ko nu anu go tu ni puno da anwa yo na ga puno ko nu anu Wa chunye kona nuwe janga, kono nyo amati lo jira. Piyen, unuwa wana te chobo kome ruwa, kita eno chobi jang, oba amere pe anuwa. Ka olo yira donwe chukoba. Aman won jang tia kumu, kun tia paru jang eche anino. Alo ya do lanyo, odogo tabiri cheke wabe, di tong mere chie. Kobi. Won jang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle kore ni onu amaro kom to na paula du me no kuaro wa ju ye konan onu ane go de ye no ku apoño ti akomo do me tan ki era en lo na la ye gireo me cheki wonenga Won jang do cheki wa ni rona ne no lo ni balle kore ni onu amaro kom to na paula du me no kuaro wa ju ye konan wo pa pero no ande ko da ye no ku apoño ko be chele we ye aman ulo be re mon ya ko ni cho ko bi ye yo wa ulo be re mon ulo cho wo ju nya
1: Yom yek kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu gogo.
3: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio. Or radio.
3: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
4: Oti inu kopa wana komunu konyu wu. Jada on kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu wu. Tere moro tere chuku wa chamu toro gom Otini yeke jidonyi tam jwa mola otuko kwaru jwa mekobu kofate Iwi nyue man jwa mola otuko kwaru Jakobu kofate iri jwa mori lobu shon wikipe Dano tim give etuko kwaru Iwi nyue Man jwa mola otuko kwaro Jakobu kofatir jwa mori lobu chon wigipe Dano tim giveri tuko kwaro Aya wano goya goa Iwano goya goa Iwano goya goa Jomieli Man gina meri robano jiko Jotia yona yona jwa mepoda luoro to joluri Lubu nina donga chwechu jiko Aya, wanti tama chiel. Lomi tu punyu jua meteri yotel. Wanti tama chiel. Ameti ya mitu punyu jua meteri chuki ya mano miyo washamu toro gom. Wanti tama chiel. Ameti ya mitu punyu jua meteri chuki ya mano miyo washamu toro gom. Apore guna. Apore lovu lakana. Bomen uru kiri lu aka uru Uru kuker kerupali moro Adong shilu diu Kerupali mere Oye juwe hukume duch Dan gu mere A uru omi olo noro te kubuni alo wala kana yinba joni gun kere tanu loni otinu ko badang alwa kawinyo jambia ko badang alwa kawinyo anada ko pani raja kwero eno imana alo wala kana bame wood kere lwa kongangi bolipi dan ton yugi wi kongangi kuri jwao junya mege uloni one more koma na mario are ametuponya nyira monang tiru kunu dangam na tuneno gino kimungo kangata chelo binu toko gina ubiru ngatana chelo binu toko gina ubiru Ako bigini pigi do mama yutu sheng Angin lori mera mera bo adung dekta Jwa chimu buridang uming Aya Anjira lona ngtiki na ryo Adanga metuko bogi achil nye matida Ginka okamu chente Metia metu wili nino gino kai wori woti yu penyu Gumi kani ni riti nu tora? Ah ah, ujani. Muru ote la mano ti me will run shabo. Aya keko bana mashiana ujani. Ita weku ko? Ina mashiani abisiel ade norariyo abongwen not angwena bi abongwen. Kobongi here. Ina machani abikia ade norario abongwen. Aya. Kobomone giki kona. Ujwani wera kob
1: ET winyo. O radio.

ngay Jami yo ngay ngay kong ngay musaka musaka Government ni me NRM siya di mo ginango Government ni me NRM siya mi yo ngay Siya mi yo ngay ngay kong ngay musaka musaka Ano ba? Ang kong musaka musaka yun ni ang lang yung ginagonyo Kali nga ba ko bila yung muno Inuwi ang tiyal rumo ni musaka musaka Kali siya hili Ano musaka musaka gonyo ni ngokong? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni Wunod wunod wunod Kuyo ni musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitulungay Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong eh

Paladina. Ke kuma ba ka ma organ paladira boy mister. He. Ana na ka jo wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi a ber kitam en ko madam se ki ko ma igwa eno. He. Ki kuma ba ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wa chi a boy. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe na e a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e wa ta chwin du cho ki ma e cho oro wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwin ku ya wa ha a boy kar o la ga da do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do e eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri. You know, di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana ber kitam na ene guak mama ne piana chachi gen mama na poka poka ne pe karla luak mama ne ene dok chia ana ne boy. Lu boy de. Kako manchi put gen mo pe. Cho wachi muse waka wachi leba chole ti ka penge yo. Yin penge ni diang muti. Ana ye karoke ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pene kwa madam se mista ti cho wacha ni ka kuore manok hey. Ikar ma cho do dugo cho kong doko li ngata ya kwa dwaka lokwe cha amone miyana wachi warbe an amia chet wakama ene ti yeni kara miyana no teo beru us girl pa one at anone chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mista akwali tu loro nanga mudun ana wati luboite anna ber kitam ne ka twar me komo wor wan kiri wako chimi win lok ma mane ma in komiti e to wati muzeti makki ja ka lok an pe done done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum pe ba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti ana nyaamo ber ni me ti pen ke ken ti obu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dum pe luboite gena dum pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena a wini ka chowa dikida kana ne e nyakilir we gatwa herba ye roma tinu yor yor wa kiran muze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yele don pe

ka wati jamu ma bere da makel gan ku jati awer ata boy ka en ka twerba wa ci kel kon o luto ne an ka o jobu bu ni mo ma no te ka kar wa ko mera an wati mi ana boy don chue char chamu chu makel en jadi dan ti ka do ka gan ka ku man ba ci twara le ma wora lal ay we we mala mal ana ci re won me dab dangala dir boy mera akwali tu loro nanga mudun he.

mukwerwawo jajalo lima wora jara weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wi met anan wachi a boy ai li na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata maki luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kare ni kimecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pikdek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyi ka chotu ki chaka lokne nan ba muze Ati ki lakir malere mo kanyma dakta opi mno ni kom chao biche li koma mera mwenye ati poko kare Ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor kara man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mer moñi cho wati dak taw wati mer mo yan mak loni klor kon yen ki pana de ene nan mi na tien o kir ene wadi ha aboy ana bereka na na gine way kon gen ki de kara man tay bi yan man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winu wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo ke la la mo e chowati muze yin ka gwa ti lok pe winu kong de wa ka tel lega ana wini ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo matika bien yo kan wang ma ti o dek man ya ka gutu ji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy waka wachi ni. Jang muti ni en moka riyo na moka telare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lo boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok